Mai. Tun jo an dit la gai khon. Yang ka me tiang noi kang kang a te. Yang ba khum na tiang noi kang kang a te. Toi taro lahanen.